Makita wipa wa halini kuta 5 horas ni 15 minutos ni makawera lo pano hocha. Haka ni sa se kemerula ti wana tan ni sheshe. Yaka. Yakir na mieri soko na mulukunu wa mili. Anonto hiyo sovira mieri mitana sheshe. Ivan Reni. Si halela mieri miraruwa wiri yake maleki. Wani winoni ya heni. Abi tu yale ha kwenhe mara tiere ultima kilo kilo kuiha matammo mutano yo shimwa wera no kubilera mahosha ni tenwa el nino hirupa nene sene pula anonto imata ni hana ndi raka chire wera ya tulakar ko hayo pachira na leke nirlaka wera ya kumilera kama hosho O hiru pepula nene sini. Ayo, nakuwa wa miseriweni.

utapulila imakuwa. Salama. Ni huwa wanyuwa ni iprograma utapulila imakuwa. Uliluwa mpuwa ma iprograma ila ni hala utapulila masuala. Utaramuwa, onaniha, wosela, ni otevela. Bakulu wa iprograma ila murani miyo Fernando Damas ikabihiruwa ka umitiboni ni Delsofi Daniel. Okala niyo eri etunite li hamurima.

0: tunelwanto ohichala
1: masithwa prosore ukhulirwa wosila uthu wokhulumwa into kunulumahwe programa yoma lihirele
0: ani
1: wokhulumwa masivano river hicheni wopachiro puti hamaithwale
0: I iwo nilwa masoma ni baba
1: ani mosela
0: ani usela hayinta benyeni ruini handu shinya
1: ikove iyo iyo
0: ikove sibuya uselia kuti vale wata kanso kani ikove ye mutu ora maoteni makhalelo awe maithoni ngkhala ntoko nokona
1: ikove so hikwanela
0: ikove so hikwanela ehe ole umkona unkona hukula
1: ani ruwa ani usela iwo khako ne
0: so tene iyo mwa ikove yekela wina ku so tene iyo ni mkhanya hosela
1: Hayaka Orama
0: Orama yaka uisona
1: utinkala
0: utinkala nimkanya husotene muhawo wosela
1: akalendo uhichila
0: uhichila
1: uputi hamaito
0: uputi hamaito
1: antoko wosela
0: antoko kona hikonne wakona hukula
1: mtu owosela dopwanya
0: ha sotene kerole amkamkata athwala antoko khani wona mashawonaka
1: Enir wethu wosele himaka ikovi so himala.
0: Ikovi so himala. Oloroki lati. Anona mona mona kala tuku nimu no uluwa. So tene yesi nguya mwaha wosela.
1: Apo sura nka uterela.
0: Uterela. Kakata. Yele ni itano mwekunya nikira kortar.
1: Kortar. Ayo.
0: Uterela. Akala nero terelo rena ntokoresi. Othelela usi ntipale sintapulela ya. Basi yo nwa nintali ya mwahawa hene.
1: Othelela otikila.
0: Otikila. Masi ala na terelela le. Ahimaka ui mtu oresu ukila atipa he.
1: Wakini yeyo.
0: Kihono tiyeyo. Vani itana ui othelela.
1: Ono rikana otherekela.
0: Otherekela. Takira he mhalu okitherekele. Takira he yume. Takira he kopweyo kitherekele.
1: Kukala na mwalo hakola kitherekele le kopwela.
0: Masi nitaki kutulele vakhanene.
1: Ahi. Okwitula.
0: Okwitula.
1: Ono rikana otherela.
0: Otherela iwo abao.
1: Otikila.
0: Taki tikilele. Enturu iyo. Enameyo. Sotene iyo. Otherela iyo.
1: Akale nira oheka.
0: Ngowe na heke nrekele Ninkela nto mihali ni iu Mhali umwero heki wanto vava alento Ngowe na heke mitala
1: Akale inira tu Himaka uterila u Mayhala ala Unirwa uchemela
0: Erila
1: Erila
0: Uchemela erila Ngowe apia iwe Kawenlo terela Ahimaka ui ekipange erila.
1: Erila.
0: Ekitelekele mkwipi maihala.
1: Uterele himako vukula maihala. Taki terele maihala.
0: Taki terele maihala. Taki vukule maihala. So tene yo. Uterele yo.
1: Gano wakala mwiri ya purusore. Akala nira okotola muru. Okotola.
0: Okotola mwiri.
1: Okotola mwiri.
0: Mrowe na kotole. Ule ontali hawi nui nikite
1: unakalo terela
0: uterela yu wikita ukutula ukotola sotene ntali uterela yu ukutula upasula sotene yanti uterela yu
1: uterela yu mana ya nikula akanda no pasu wa makali
0: ahe apasula sotene yu ntaka kate uterela yu sotene yu
1: toni ya kanto Oterela, oterekela, okwitula,
0: emakuwa,
1: otikila,
0: uluma,
1: oheka,
0: ndelo,
1: ojemela,
0: wanyi,
1: okotola,
0: emakuwa. So teni sitali haka mwa oterela.

Anzi, ora sui 30, 5 minutos. Nga tukujira panyuma mbuja petu kwamba kwa ura kwa kuti kusigire basi kuwalanga ndavi mtule kangane we wachiao tuneche basi makono mwachinje to masingo pachi mutekisi au ni wairisi Radio Mosambik 51 tuna mkumbanyisi ham echikuti paku ziungula chilambo cha Mosambike Afrika kweni basi mpaka ilambo yakusa basi ahuno utendi uramu wane ndi kumigunda nkupanga ni masingo wane nkugula mbanje wane kuja kuchoma masande wane auno tende wano ya hii nkonje chisya maika la gaurimi pako sosa kuendele chela mkawendi se masingo ga kwezi chitukuko ya kumbenda china marima ni ya kutiyai nga sumisi ya siga siga siyo sope nga sumisi ya siga siga siyo sope imanga ya tupatileyo ngasumisi ya yosope. Mbwanda, ngasumisi ya yosope. Ikusosigwa. Mbali jinejo ni kusunga kuti tuweje wa kutumichila panango. Ngatenda china marima, alimi niwa kuja kumbila mbwanda. Alimi niwa kuja kumbila imanga. Alimi niye tukwaona kawiri kawiri ajigere mbeta wakunzika wakusuma imanga. Yere ngaba yambone. Kwa uzia, Yosope yu asumisye. Wele ngaba utendere. Wele ngaba umi. Mbia ngazi ya kusitopola nope. Nambu ya kuria, ikusosi kukusunga, kuti wanache akalila uchobili.

0: ndipo wakupatsilani nkhani izi ndine Bright Sonjera koma poyamba nayi mitu yake. Mtsogoleri wa dziko la Mosambiki Daniele Chapo anati anthu omwe akukhala kumanyisa akhala ndithu ndi zipangizo zimene akufuna kuti boma liwachitire monga malo opezera bilieti de identidade komanso ndi kupanga mapasipoti. Malingana apo poona nkhani za nyengo mdziko muno ati nkofunika kuti anthu alime ulimi uja wothirira komanso ndi mmadambo chifukwa cha chimphepo cha El Niño chomwe chikhoza kukhudza madera osiyanasiyana, atero anduna amene amaona za chilengedwe komanso ndi zinthu zina zosiyanasiyana. Pazakunja dziko la America likuonesako kuti limeneri labisako kampeni kumphasa kambaka kuti muzokambirana ndi Iran siziwenda bwino, iwo wakupitilizabe makamaka kukwerezera moto zina ndi zina zipezi zikupangisa kuti maiko ena akhale pa mavuto adzaoneni chifukwa cha kusowa kwa mafuta ndi zina. Ofisi yomwe imayang'anira makampani aboma IGP aneneratu kuti ngati makampani akuchitapo kanthu ndi kumapezanso ndrama mwaiwo okha zikapangisa kuti chitukuko chipite patsogolo kambaka kuti mundondomeko ya boma zomwe ndalama zomwe amagwirisako ntchito makampaniwa zikhoza kukhala zocheperapo ndi kumathana ndi mavuto ena wokhudzanapo ndi makampaniwa. Izi zokondedwa kumvera ndi nkhani zomwe takutengerani, tiyeni tikhale limodzi. Tsopano nkhani zonsezi mwasatanisarane. Mtsogoleri wa dziko la Mosambiki Daniele Chapo wanenetsa kuti nkofunika kuti anthu akhale pa chitukuko koma chitukukochi ndichofunika kuti wina aliyense alimbikire pakufuna kuti boma lichite zimene anthu wakufuna maka kuwapasa katundu osiyanasiyana yomwe akufuna kugwitsa kuntchito. Adzudzulanso anthu ena omwe ati pachisango chimene chapita adangozika mwaiwowoka kuti apambana ali nkupangabe kuwerenga mavoti komaso nzina zimenezi zinapangisa kuti katundu wambirimbiri awonongeke, ndipo wapempha anthu a dziko la Mosambiki kuti asamalolere kumapanga komaso kuwagwitsa ntchito anthu ena azandale ufuna kuwononga katundu osiyanasiyana yemwe boma lapanga pofuna kutumikira anthu omwewo. Daniele Chapo ali pa ulendo oyendera mchigawo cha Maputo kumene akukambirana ndi anthu osiyanasiyana pa zitukuko zomwe akuchita komanso ndi mavuto omwe ali nawo pakufuna kupanga zitukuko zina. Mwazina mtsogoleriyu ati akumva maganizo a anthu komanso ndi kufuna kuti anthu amenewa athandizike popanda vuto lina lililonse. Unduna wazanchito. Unduna uona kuti pasamakhale kusiyana pakati pa amayi komanso ndi abambo pa ntchito zosiyanasiyana komanso kuthandiza anthu osauka pakadali pano ati akugwira ntchito mwamphamvu pofuna kuti athane ndi mavuto omwe anthu amakumana nawo kumidzi. Awatu ndi mavuto ankhanza zomwe amakumana ndi anthu osiyanasiyana kumudzi. Pakadali pano pakuchitika kampeni yowafotokozera mafumu paza kufunika kuti ana azikhalako pasogolo pa nkhani yowateteza komanso ndi kuwathandiza. Ndipo ntchito imeneyi ikuchitika mdziko lonse la Mosambiki ndi zimene zapangisanso kuti nambala ya nkhanza zomwe zimachitikidwira anthu osiyanasiyana kumidzi zichepe. Ndipo pakadali pano akuti 18,300 ndi milandu yomwe inalowa makamaka pofuna kuti ayilongosole yokudzana ndi nkhanza kuposako kwa 18,800 yomwe inalipo mu chaka chino zatsika. Malinganapo ndi director amene amayang'anira za kusasiyana pakati pa abambo komanso ndi amayi pa ntchito zosiyanasiyana Siyana Daudu anafotokozera ntulankhani wathu kuti pano ali nkufotokozera amai komanso ndi madera osiyana siyana popeza kuti azimai azikhala ozimira. Ndipo ntauni ya kwamba chigawo cha Niasa kumeneko ndikupena afotokoza izi lachinayi limeneli. Ndipo mkuluyu wofotokoza kuti Nampula, Zambezi ya Maputo, Inyambani ndikumadera kumene kunalembedwa makamaka nkhanza zambiri zochitira amai komanso pabanja. Ndipo izi ndi zinthu zovuta kwambiri, atero Siyana Daudu. Daudu anafotokoza kuti mdziko muno mumachitika zinthu zosiyana-siyana zokutanapo ndi nkhanza ndi anthu omwe akuthandizira pa maphunziro ana, komanso ena nkumalolera kuti azikalowa mmawanja adakali ang'ono. Zimenezi nzina zomwe zikuchitika kumadera osiyana. Mtauni Chalishinga pakali pano pali ndithu nkuchitika ntchito yayikulu yofuna kuonaona malo amene akoza kuthandiza kwambiri mchigawo ichi cha Niasa, makamaka kuti aone ngati kuli malasha ku disikiti ya Lagu mchigawo cha Niasa makamakatu kumanyamba. Ntchito imeneyi yoona ngati kuti kumeneko miyala imene ili yofunikira kwambiri kapena kuti makala malasha amene angapezeke pa manyamba kulunyu. Zimenezi nzina zimene ali nkufurokoza. Ndipo ntchito imeneyi ikuchitika ndi kampani ina ya ku China. Salimu Murula ndi mmodzi mwamene akugwira ntchito imeneyi kuchokera ku department yoona za migodi mchigawo cha Niasa, makamaka kumene akufuna kuti aone bwinobwino kuchuluka kwa malasha komanso ndi kufunika kwa malasha amenewa ndinso mene akuonekera malashawa ncholinga choti pakhale ndondomeko nsogolomo zofuna kuyamba kuchosa. Memba wa komishoni ya Chipani Frelimu yemwe ndi mmodzi mwakuluakulu wothandizira pa zandali mchigawo cha Niasa, iwo akuauza anthu a dziko la Mosambiki kuti azikhala akuauza atsogoleri azachitetezo komanso ndi anthu ena pa za anthu omwe akuona kuti ndi anthu ochita zinthu zolakwika. Ndipo izi ncholinga choti kuthana ndi nkhanza zomwe zimachitika makamakatu mmadera osiyana-siyana. Ndipo izi akuauza anthu amenewa kuti azinenako pa nkhani ya corruption yomwe imachitika makampani wamba komanso ndi makampani aboma mdziko muno. Damiano Jose afotokozera lachinayi ili pa kukumana, tizakuti pa mkumano ndi akuluakulu achipani Frelimu ku nyumba kapena kuti pa likulu lachipanichi mtauni ya Lishinga. Mkuluyo anati kuchitapo zinthu za ziphuphu ndi zomwe zimapangisa kuti zinthu zambiri samayende bwino, koma akuti kuchosa katundu osiyana-siyana ndi kugwiritsa ntchito yosayenera zimapangisa kuti chitukuko chibwerere pambuyo. Ndipo mkuluyo anafotokoza kuti nkofunika kwambiri kuti anthu akhale patsogolo ndi kuonesesa kufunika kwatunthu kwa mmene zinthu zimayendera komanso ndi kuti nchitidwe wa corruption usamachitike.
1: Chegou o momento de todos nós arregaçarmos as mangas, cada onde estiver, para combatermos a corrupção. A corrupção é dos males que cria problemas.
0: Yafika nthawi yabwino yoti ife tiyeni titane ndi mchitidwe wa ziphuphu. Ziphuphu osati kungoyankhula kokha, koma kufunika kuti tigwire ntchito mwamphamvu mogwirizana pafuna kuthana ndi ntchitidwe wa ziphuphu.
1: Nesta nova era vamos intensificar este combate à corrupção.
0: Damião José sanakambepo zokha zimenezi za corruption kapena kuchita ziphuphu, iwo ananenanso kuti nkofunika kuti wina aliyense agwire ntchito mwamphamvu pofuna kuthana ndi ntchitidwe wa zigawenga omwe uli nkuchitika madera osiyana. membala wa komishoni ya ndale nchipani Frelimo potandiza nchigawo cha Niasa anauza anthu onse adziko la Mosambiki makana chigawo cha Niasa kuti azikhala cheru pakuona anthu amene akuchita zinthu zosa dziwika komanso uononga mtendere wa anthu ena aziwanena ako kwa kulu amene amaona zachitetezo. Damian Jose afurukuza zimenezi la jinayidi ntauni yalishinga ndi akulu achipani Frelimo pankumano umene anali nawo ncholinga choti pakhalepo makamaka ntchito yaikulu yofuna kuthana makatu ndi uchigawenga. Yohana nina kuti zomwe zinachitika kumarajira kuti sikiti ya marupa mkufunika kuti anthuso akhalepo patsogolo kufuna kumapereka mautenga oona kwa akulu azachitetezo pofuna kuti izi isamachitike. Mkuluyu amabwera kudzatsekulira ofesi imene izi thandiza pakukonzekera pa msonkhano wa kapena kuti Congress kapena kuti msonkhano umene udzakhaleko malo mchigawo cha Nampula kumene mamembala achipanichi adzakhala kupita kumeneko. Ofesi imeneyi ndi imene tsopano ayikhazikisa cholinga choti igwire ntchito cholinga choonetsetsa kuti pasakhalepo vuto lina lizonse pakukonzekera za msonkhano omwe usachitikira ku chigawo cha Nampula. Mtsogoleriyo wafurukuzapo kuti nkofunikira kwambiri kugwira ntchito pakufuna kuti zigawenga zisapitilire kuononga zinthu zosiyana-siyana komanso ndi kuchita zinthu za ntopola pakufuna kuti chitukuko chipite pena paliponse mdziko muno. Damian Jose anafotokozera motero mtulankhani watu.
1: Dando a vigilancia denunciando as autoridades, as forças de defesa e segurança, quando nós notarmos que aqui há algum movimento.
0: Ngati ife taona anthu ena achilendo amene tikuaganizira kuti ndi anthu amene angaphwanyeko makamaka malamulo adziko lino, kofunika kwauza asilikali achitetezo pakufuna kuthana ndi mchitidwe umenewo ambaka kuti awawa ndamena mapangisa kuti chitukuko chibwerere mbuyo.
1: Aqueles que não gostam da paz, que não gostam que as pessoas convivam, se desenvolvam, destruíram infraestruturas, criaram...
0: Awawa ndi anthu omwe sakonda chitukuko chifukwa amakhala patsogolo ndi cholinga choti aziwononga zinthu ndipo awononga zinthu zochulukirapo mdziko muno. Kotero nkufunika kumakanena kwa akulu achitetezo pakufuna kuthana ndi mchitidwe wa anthuwa.
1: Naquele espaço não poderão ganhar o pão para os seus filhos.
0: Damião José, mkulu wochokera ku Maputo, kuchokera komishoni ya ndale ya chipani Frelimo pakuthandizira mchigawo cha Niasa ndi cholinga kuti chigawo chimenechi chikhale ndi cholimba komanso ndi kukonzekera pankhani ya msonkhano waukulu Kongresu yomwe izachitikira ku chigawo cha Nampula. Okondedwa omvera, mukumvera nkhanizi kufikani kuchokera kuno ku Radio Mosambiki Niasa. Dziko la America ati ndilomwe likuchitapo mwankhanza pakusafuna kuti mchitidwe umwe ukuchitika ku Iran usapitilire. Izi zikudza pachifukwa cha mavuto omwe akupitilirabe kuchitika kumadera osiyana kambaka kuti kumenyana kwawo sikukuleka ayi koma kupitilirabe kupanga zinthu zosayenera zimenzi kupangisa kuti angakhale mayiko usiyana-siyana azikhala pa mavuto pankhani ya mafuta. Iran ili pa sogolo ndi kufuna kuteteza dziko lawo komanso pali mayiko angapo omwe akulimbana ndi dzikoli malingana ndi mavuto ena omwe dzikoli ati limabweretsa. Pachifukwa chimenechi dziko la America ndi lomwe likuthandizirako pa mayiko ena pakupanga mitopola yotereyi zipena kunena kuti mgwirizano ndi okhawo mukanathandiza. Tibwere pano ndi nkhani imene yangotipeza kumene. Pa nkhani yomwe yangotipeza kumene pakusonyeza kale kuti akulu-akulu aboma pakali pano mulembi waboma la chigawo cha Niasa. Iye waperekako komanso ndi kulumbiriza Delegado Provincial do Instituto de Comunicação Social awatu ndi a Paulo Kazimoto omwe awayikanso pando kumenewo. A Paulo Kazimoto anagwira ntchito zopambana komanso zikulu-zikulu kuchokera ku ofisi ofalisa mau anchimidzi kuma wairesi anchimidzi maka ku chigawo cha Cabo Delgado komanso chigawo cha Manica. Kenaka afika ntauni ya Lishinga pamene akugwiranso ndi kumpasa mpando umwewu ngati mkulu wa ofisi meneyi. Ndipo wina amene walumbira kumeneko ndi mmodzi amene azikagwira ntchito ngati mlembi wachikhalire wa disikiti ya Marupa mchigawo cha Niasa. Meneyitu azakhala ndi ntchito yayikulu yofuna kuthandiza kuti chigawo chimenechi maka ku Marupa ntchito yawo ikakhale ya pamwamba. Mwazina amene alumbirisidwawa ndi monga Paulo Kazimoto pampando wa mkulu wa ofisi ya ICS chigawo cha Niasa komanso Eus Patricio ngati mulembi wachikhalire ku disikiti ya Marupa. Munta imeneyi afurokozanso kuti mulembi wa bomayi Silva Livoni anafurokoza kwa ugwira ntchitowa kuti nkofunika kuti akagwire ntchito yawo molimba komanso mopangisa kuti chitukuko chipite patsogolo cha chigawo cha Niasa. Kunthawi imeneyi pakulumbirisapo kunkhani ya ofalisa mauwa anena kuti nkofunikira kwambiri kuperekako mauthenga komanso ndikufuna kuyika mawairesi anchimidzi wochulukirapo mchigawo cha Niasa kuti uthenga komanso waboma ndi mauthenga usiyana-siyana azikafikira anthu kumadera usiyana. Silva Livoni anapemphanso kuti nkofunika kwambiri kuti pakhale pasogolo pankhani ya mmene angaonere kunkhani ya zachitukuko komanso zachilengedwe kumadera osiyana pakufuna kuti zidzioneka ntchito zimene ma DC akugwira pakufuna kuti ma DC amenewa komanso ndi ntchito imene akuchita ili yabwino kwambiri. Mwadzina kuneneratu kuti izizi zidzathandiza kwambiri pakukweza chigawo cha Niasa ndipo zimenezi zidzakhala zonyadizisa kwambiri. Disikiti ya Lagos chigawo cha Niasa pakali pano kuyambira mwezi wa Januari mpaka pakali pano 1602 awawa ndi azimai ndamene anapezeka ndi kansa wanchiberekero. Ndipo mwa anthu amene anapezeka kumeneko ati 180 ndi omwe anapezeka kuti kansa wanchiberekeroyu ali nawo. Ndipo awawa 1602 ndi amayi omwe anapita uchipatala cholinga choti akapime kuwayeza kuti adziwe ngati ali ndi kansala wachiberekero. Mwazina zimenezi ati zikuyimirako 36% malingana apo ndi mapulani a anthu amene amafuna kuti akafikire kukwanira pa 3,000 ndipo 3,118 ya azimai omwe amafuna kuti akanayezesa. Munthawi ngati yomweyi chaka chatha anapezekako 1,596 ya azimai omwe anayezedwa kuti adziwe ngati ali ndi kansala wachiberekero ndipo 100 titokuti munthawi imeneyi palibe amene anapezeka ndi matendawa. Afotokoza motero director wa zaumoyo amayi ndi kusamala anthu osauka ku disikiti ya Lagos kuti azimayi 19 ndi omwe anachosedwa kumeneko kupita ntauni ya Lishinga kambaka mavuto umwe anali nawo makamaka akansa menewa chifukwa choti zinalizovuta kuti athandizire ku chipatala cha Kulagu. Pakadali pano ati akupitilizabe kufurokozera azimai kufunika kukuti azipita kuzipatala akaona kuti zina zake sizikuenda bwino kufuna kuti madokotala azika wafotokozera. Zikatero kondidwa umvera ndikuti tafika penipeni pasiziro pa nkhani zathu mwasa tansadane. Koma ndisanachoke kwenikweni pano nainso mitu yake. Mtsogoleri wa dziko la Mosambiki auza anthu mdziko muno maka pa msonkhano umene achitisa ku Maputo kuti nkofunika kuti anthu asamalowerere komanso ndikugwiritsidwa ntchito ndi anthu ena omwe akungofuna kusokoneza mdziko muno pomaononga zinthu zimene zidakonzedwa mu nthawi ya Itali. Prezidentiyo ayankhanso mapempho a anthu ena omwe anapesa ku manyisa chigawo cha Maputo komwe akugwira ntchito mu masiku angapo poona anthu ntchito zimene akugwira komanso uyankha mafunso omwe anthuwa alibe mayankho ake. Tsogoleriyo alimbikisa anthu osiyanasiyana ncholinga choti apitilize kugwira ntchito limodzi ndi boma komanso boma ati likugwira ntchito mwamphamvu powayikira ku malo opangira biliyeti komanso ndi mapasipoti ku manyisa akomwe. Mulembi wa boma la chigawo cha Niasa Bambo Silva Livoni alumbilisa Eus Patrisi kukhala mulembi wa chikhalire mboma la Marupa pamene Paulo Kazimoto kukhala pa mpando usogolera mawairesi a mchimidzi. Izitu ndi zina mwankhani zomwe ndinakutengerani. Dzina langa ndine Bright Sonjera. Ndikufuleni zabwino zonse kumaso kumvera kwabwino zosatira pano pa wairesi zikomo.

0: Zimenezi zikuchokera mu album ija imene amati There is no easy road. There is no easy road. Auti njira za chidule palibe. Ndelu wishi maunde saenda njira za chidule. Ama titandiza kwa mbili, kuyambila kale kale. Fwajaga kutena kuti. Programu hii izipitilira. Nisaonongeke waili siya. Tifuwaja antuwa ulesi. Ulesi. Alipoena ulesi. Chito nkumaifuna kuma ulesi. Hello.
1: Hello, maswala mwanja kulu.
0: Ine nda swala bwino, tukudziweni.
1: Ah, kita fetu ta swala bwino.
0: Inu ndi misandani, tukudziweni.
1: Ine tu langa, ndipa itu, chokela pano pasansawo ya Radio 40.
0: Aha.
1: Kapempa nyimbo ya Israeli chatama, moyo moyo.
0: Kwani inu zimene zija nkuma sangalala kwa mbiri za Israeli chatama.
1: Ima ni Ima fika mtima mundi kama vanyimba Israel chatama.
0: Ehe.
1: Ea, ande nima pefati nyimbe mine imu ya se pompo pompo.
0: Ea.
1: Ea, tunde kute tu.
0: Israel chatama.
1: Ea.
0: Ah, ziko mkwambiri nditu lelo ndabwera ndi ngodi.
1: Ea.
0: Ea, ndabwera ndi ngodi lelo nyimbo zizingo bwera banu, zambiri mbiri. Bali Israel chatama kumanso bali Jordan chatama yemwe ndi mphaka amene pano ndikubwera ndi moyo kuimba kumeneko kwa Israel chatama ziko mukwambiri alandile ndani moni pa kali pano
1: oza kuvela radio Mozambique
0: alandile moni
1: alandile moni mamioni ya mbili mbili.
0: Edi?
1: Edu.
0: Ya, ziko mkwambiri, ndakunya dilani kwambiri, tima kukundani?
1: Asante, asante.
0: Ziko mkwambiri.

pa malemu Lucky Dube kunena kuti munthu ndi mmodzi kaya ndi zungu kaya ndi mchaina ngakhale tinasiyanako eya khunguli

0: limenelo ndi funso limene akufunsa kuti kodi iweyo uli ngati mbiya ng'ambe, nkhope yonse yasanduka, munthu wobadwa chaka chatha ukapezeka pano, nkhope ikuoneka ngati munthu woti anabadwa kalekale. Tsono ndiye akufunsa pamenepo kuti kodi zimene zikuchitikazi ndi zichani? Chifaniso chachautacho chikhale moteromo. Azovuta kwa basi. Hello, muli bwanji?
1: Tili bwino kaino bwana.
0: Tili bwino bwana wanga ndi inuyo. Mukuimbira kuti?
1: Ineyo Goodson.
0: Goodson.
1: Goodson Omari.
0: Goodson Omari. Kuimbira kuchokera kuti?
1: Kuchokera kuno kuchebizi kuma tukuma kumikoko. Kuchokera kuno kumunda.
0: Kuchebizi?
1: Kuchebizia.
0: Kwao kweni kweni kwa Isa. Putwa Isa.
1: Umene ya koko.
0: Damika kwa mbiri mbali wanga. Ndiyo mafuna hii?
1: Sungura Boys.
0: Mufuna Sungura Boys.
1: Ya.
0: Zavura.
1: Zavira.
0: Sungura Boys yake mene yo iti iti kweni kweni. Fukwa ndi lima Sungura.
1: Iti yo Sungura Boys.
0: Kungo bwera ndi Sungura Boys inu mbawene po basi. Ya, ziko mkwambiri.
1: Ndi yetu gana.
0: Ziko mkwambiri.
1: Dambi.
0: Ziko.
2: Tira sako sa mundima. Somwe ukuyenda. Somwe sa wananga maonekedwe.
0: Chabu ino, akuti za sinta maonekedwe. Zofura kwambiri. Mufunika zinthuzi. Kumazi onetsetsa.

0: hache yane nwenye ka heno poshaka sa tokwa kayo avento nkaya ka nimlatule dotoro mlatu dotoro mlatu ayo ahimeka ayo kilevele liweke so takasaka ya kalawi kino vonya kavo kina mlevele liweke kina msami hiwa kama se muto amarawe tamarawe namle mawe tamle mawe hana waditimi haka iperwasi kaleke oprova ni malelayo no suela oprokera ku inmasi no ipero iyo sinne vikana sino vikana no no mwiko haramu kahiyo halali
1: porque oba
0: nka haya ka tototoro mlatu
1: mavara kama kutumi nkimpelo wanyaka tuye yo ne

0: etuwa ditimile ka Yehova ngala we vita re problema manu ko tsola dala minyo masimu ya barna baraka
1: mase doctor mlato mwemele na soni hana munchene wera mlapuno mamotene no kwa nyere wonzi ora yo hiyo yoli kanene
2: radio sambika nampula
1: Na kwa njihira onzora yohi ni minutu mloku minaruhu nkelo kalokati wanlaka na ultimu jurnal na shirika msoro kulupali ya radu msambiki o mabutu. Ngaayaka. Mwinyala.

0: mami. Ethu o titi mi ya kai yo wova.
1: Ayongala wili dare problema. Manu kotsu wela dala minyinyo. Mazimu ya bar na baraka na. Kotsu wela dala minyinyo. Mazimu ya bar na baraka ka.
0: Hone muhiri ya hali kunyaga. Tata na pia li yonu ni maya. Hone muhiri ke hali kunyaga.
1: Tata na pia li yonu ni maya. Manu kotsu wela dala minyinyo. Mazimu ya bar na baraka na. Kotsu wela dala.
0: Hola muhira ke hali kunyaga tata na pia le yono ni moya hola muhira ke hali kunyaga
1: tata na pia le yono ni moya manu ko tswela dala munyenyo mazimu ha bar na baraka na tswela dala munyenyo mazimu ha bar na baraka ka
0: munna okina na rayona na reye khali bar ye makuti tsoma le ko munna okina na rayona na reye
1: khali bar ye makuti tsomale
2: kuwae tatoro mlato wa hina ka so kala ipiling katera se hiloka a wiri lana mpaka ututi mihana ka wone lana ka bato mutho ni mwa parawe ayo vento kala wira no kwanye here ora hula yo kiseria miteko ya sanulu mo emakuwa ni wenye ya huampula bano kabdel gadu wa musani oniasa kini pavela wake mlato le professor line dama isha la poria kiti mahiku yarera ani himata mwana